0: Le nou bese bon la rivye, pou ka sevi fey, nan sevi wash. Pou ka sevi papye, lot ka sevi klof.
1: Tout moun ni manye yo ka fe bagay yo mache. Pou ka ale, mwen ka vire. Pou ka vire, mwen ka ale.